aming humo imang palunggan kumbun. Pahagahong ah dahumo imang palunggan kumbun. Pahong magabi wahumo imang palunggan kumbun.